ngizina muva liyabukwa ongafuni ukusuka siyamgudla uyazi vele siyabududu lende food lesigubhu sikhuthuza amagudla.

bathi sina muva liyabukwa ongafuni ukusuka siyamgudla uyazi vele siyabududula and the foodless group usikhuthuza amagudla.